bakkar tok yow waye tim boko defé da nit ñew ci kanam man sax haji mali dana wax ni kiko gëna jaaxal ci nit ñi moy ci bay ay mbokam dem jangi ñew indil fi melat ni ay mbokam neena ku gëna jaaxal ci nit ñi dem jangi ba ñew bi nga del xé melni say mbokk waxu melni say mbokk ci kaw wuté ak ñom ba duñ doon dëkk ak yow waye yeddine yi téré téñu na ci ñom ba paré yow nga ñew and ci ak ñom loolu lay wax yalla mu ne yëneent bi wa izan lattakhasuka khalila tawakkala bo dé ko xam da nga jàngalé waye do téré ñak musuru do téré sollu gatt do téré mésu do téré soppi saw yaram do téré ay dara do ko téré ci yoon lattakhasuka khalila ni jàppal ak xarit tawakkala la nek goru mbotay gi wala leneen lañ la mëna tuddé motax ab jangale kat day jima jaar ci subhanahu wa ta'ala jaar ci deugul ci tabarakallah te xamne lola moy li nga xamne moy li wër ku ca faatu am ngeerum suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla ne nak ci bindu tay bi ay joom ñaar fuk ak ñent walawla an sabbatnak suñu la degeeralu ton suñu la saxalu ton laqad kitta khawna khawna tarakanu ilayhim bi jang gam ci ñoom say an qalila ngir mu tuti tuti kon la fekki len ci ngir mu tuti mu tuta tud rek la fekki len ci manam yalla day tere ali sallatu wassalam mu jadd jëm ci ñoom lu mu tuti tuti mu ne ko walawla an sabbatnaka suma la saxalton loolu lañ waxon yoonent yalla yusuf ci sarba wala qad hammat bihi wa hamma biha lawla arraha burana rabbihi fintam walawla an sabbatnak suma degeerul ton sa taxaway laqad kitta tarkanu ilayhi ñu ci kon rek nga jadd jëm ci ñoom say am qalila manam ci misal tuuti kon rek nga nangul leen goor jox digeen loxo tuuti kon ci lolu am bakkar la bo xamni bi li ëpp ci ñun dañu ñu fogné as mbakkar la waye mutal lolu bu ko ali sallallahu alayhi wasallam teggi won tankam yalla ne ko isal kon de la aghasnaka dañu la japp di fal hayati dundu guñu fulende ci ay mbugal wa di fal mamati ak dundu guñu fulende faatu guñu fulende ci ay mbugal manam kon de la la mbugal ñaari mbugal ci aduna mbugal la ñaari mbugal alakhirah lutax mune nak ci li fa nga ci li fa ci gadde ñu bari lay gaddale motax kon suma lay mbugal ci aduna damay lay mbugal mbugalum li nga jadd ak mbugalum ñi nga jadd lo di'fal hayati wa di'fal mamati motax kep ku ñi woxe mbugal wala ba ngeen bal ku ñi woxe kilifa wala ñi lay woxe doomi kilifa wala ñi lay woxe soxna kilifa ay di day wax yow ne la bis bo fi defé lu ñuy roy ci yow te du lu ñu wara roy la aghasnaka dhaf al hayat wa dhaf al mamat motax ku xey ci keur ku ne na nga yor melo wu gëna rafet ci keur ka ngay xey ndax luñu wax wa keur ga mu tere ci der bi yalla day wax ni la aghasnaka dhaf al hayat wa dhaf al mamat motax kon yalla subhanahu wa ta'ala wa ali sallallahu alayhi wasallam ne ko so jaddon jëm ko jëm lu mu tudi tudi tabarakallah suñu mam ju bax mam borom tuba ma ngay wax ca khasidam ba qalu li yarkan li abwab as-salatin ta'us jawahir fa tu'ti kullama hin tabarakallah ba ca baytam yu mag yoyé ar-ruknu wala at-tarka alla ar-ruknu wala ar-rakan modi jadd bu tuti bu nit di def nit yalla jëm ca ñinga xamne duñu ay nit yalla ak nu mu tuti tuti alayhi salatu wassalam li ko yalla wax de law rakanta ilayhim la da'atna laka azab ad-dunya wa azab al-akhirah li anna adh-dhanba min al-azim jurmun kabeer yastahiqu mudha'afat al-'adab wa ñun fil kilifa la te so jume dinaw kilifa nga nak a tabarakallah wax ji in nak ay ji amul len lo xamne yumqisu min qadr ar-rasul sallallahu alayhi wasallam wa inma hiya bayan fadl allah al-azim ala an-nabi al-karim am ci lan ñuy deg ci ay jinan kon de ali sallallahu alayhi wasallam nangam dedet yalla mo reey bo xani bi

nek 95 te bindu turu Muhammad mu jox la 92 nga moy ko ci 95 mu jox la 3 muy Isa Muhammad Musa alayhi salam aqida la fasiyene jangale niko suwar al makki don jangale te aqida usuluddin ñet rek lañ al wahdani gem ne yalla ay kenn ar risala gem ne yunti alayhi salatu wassalam yalla len yoni wal ba'th ak dekk ñet yi moy usuluddin waye al unsur al baris fi hadhihi sura al karima huwa shakhsiyatu rasul sallallahu alayhi wa sallam tem principal usar bi modi dimu yonenti bi maggaayam dayom riyayum sallallahu alayhi wa sallam li ci def lepp ci sar bi def ci ñew rek insha allah buñu yalla baxé bañu dugg suratu kursi dinañu woné dinañu jéema woné sar ni muy amé ben tem ak la cey ñew lepp nga xamné so leen xamé wut élément yoyu leg leg dugg ci sar dalay reer ndax da nga nan lutax mu nopi ci ay ji indi ay ji dana koy misal leg leg muy neex ndaw ku nday lol tabarkallah ndax limu ci tuddu ay ciéb ak yoyu te ñom ciéb daf leena tabarkallah soxal xam nga ciéb bu añ jotté di wax ciébu jeun te ciébu jeun du ciéb dong lañ togg ak jeun ñom supuma ñanga ca ñom ñam bi ñanga ca ñom kaani ñom carotte ñom nawé ñom xoluñu bari nañu ci biir waye duñu leen tuddu ciéb rek lañu tuddu tuddu jeun bay ñom xoram ak diwlin ñun ñepp tabarkallah sar bi buñu né jëm yuñu bi lay jangalé ba nopi li ci biir lepp am ay mbir moy ñoña duñu leen tuddu tabarkallah ñun rek la koy jëlé sar bi def na ay tombu yu am solo tombu bu ñëk bi moy indi al mu'jiza lil isra mudi kem tan rañan gi nga xamne subhanahu wa ta'ala rañane nako yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam nga xamne dafa nek ben mashar ben feñay ci teral gu subhanahu wa ta'ala teral nako rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nga xamne moy khatimul anbiya wal mursalin mu nek ay bo xamne mandar gu mo xamne bahira dafa feñ waye di tektale ala qudratillah ci ni yalla defi al kawn ak kem tan yeb yoyu yonent bu ma sa yoni na la demal ci nit ñi bi yonent mu nako demal ci nit ñepp yalla def jamono mom bi mu ñewé fekk admis yeb nek ben dekk lolu ci mandraga ci kem tan yi yalla yi di woné ne yonent bi salawatu sallamu alayhi yalla ko yoni ndax yonent bu yalla ma sa yoni ku melni shuaib nek na ci rokk di wote Musa ne ci ruq di wote ku melni Ibrahim nek na ci ruq di wote Lot nek ci ruq di wote waye bi nga xamé ne alayhi salatu wassalam ñewna mom du nek ci ruq di wote ndax tay ji bo talé sa radio bu la nexé la yennu makka yennu fi ci yow nga diko gis tabarakallah ak ci ko dig tam bu ñaaral bi sa di waxtani banu Israil ak li nga xamné dal na len ci walu ragnaliko wala xajjaliko guñu def ci kaw suuf ñaar yoon te leen ko yebbe moy teggi jaddu yoon suñu borom subhanahu wa ta'ala ak moy ndigal wa qadayna ila bani isra'il fil kitab la tufsidunna fil ard marratayn dalen ci ñew insha allah ñettelu tambu bi sar bi waxtani al ayat al kawniya yi nga xamne day wone maggaay suñu borom subhanahu wa ta'ala waye di woné ben gi mu nek ben ci ni nga xamné ni la nosé aduna ci ba al-layl wa an-nahar di am so ci di daw jant bi taxaw beccëk di am guddii di am namusul kawn bi and lepp nek sabit te la yatabaddal lolu ci kem tan suñu borom subhanahu wa ta'ala la bok wa ja'alna al-layla wa an-nahara ayatayn famahawna ayata al-layl dana ci ñew insha Allah ñentelu tam bi sar bi andi lenn ci ñu def al adab al ijtimaiya muy rapport yi nga xamne mo wara am digënté nit ñi

amuna ci jahiliya kanu fil jahiliya iza mata ar-rajul kana awliyahu ahq bi imraati sa bu nit masana faatu rek ñu di wo ci gëna yi di jël ko tek ci loxam ibnu abbas neena lul jahili dañ ko def yalla ne yeen bu len ko defati bu kenn don na ti jigen ci far ku gis ku la bëgg dal jëlal ku la bëggut na séti kenen ndax jigen ñam tabarakallah bër nañu lool benen téré wala ta'dunuhunna bu len len galan ko ñom jigen ñi ngeen yor ñuy sey ci seen bir kër bu len len galan ko li tadhhabu bi ba'd ma ataytumuhunna ngir ngeen mëna jël len ci li ngeen len mayon ci may bu ñëk manam may jigen xaliss mu lay seyel nga dem ba sa xel doyal ci mom nga bëgg nak légui mu fay la alal ci ñibi yalla ne lool du ngor bu len ko def jigen boko yoré tok ba dayal ci mom sokay bayyi mu ñibbi nang ko bayyi ak lam yor lepp mu ñibbi walé ko bul ca yam nang ko wutal yobul bul ca yam nang ko def definu ñek ak teranga mu ne kon bu len galan ko jigen ñi ngir jël len ci li ngeen len mayon ci may gu ñëk illa an ya'tina bi fahish ludul ñom jigen ñi ñu andi nak ñombutef mu bayyana wala mu bayina ñombutef bu leer manam jigen gi ne sa kër di def ay njombutef moy def lo xamni li rafetut muy lu melni njaalo wala yoy mu ko def ci biir keur yalla leena su baba nak legi teretuma len na ngeen len galan koor bundu xatal len ñu fay len ci ñibi na ngeen bundu xatal galan koor len ñu fay len ci ñibi ndax ku nekk keur jambur diko seyel war lo am droit nak difa def njaalo wala nga fay duggal geneen goor go xamni gi neex ko wa ashiruhunna na ngeen dund ak jigen ñi bil ma'ruf ci ñeek jigen ñi ngeen ni denc na ngeen leen denc bil ma'ruf ci ñek bu leen japp ni ñoom seeni jaam la ñu ngeen yor dedet na ngeen leen denc ci ñek denc ni wo xamne ni ngay wax ak mom day yiw ni ngay jëflante ak mom day yiw so ñewé wax ndank bul di gëdd bul xasté bul wax wax ju ñaaw ci kanamam ay doom di ko deg mu ni dedet wa ashiruhunna bil ma'ruf motax sallallahu alaihi wasallam suñu roy kay bobu bu ma sa ñew kra aisha daf koy wax ya aisha ndax lu jëm gemmiñ amna fi mu ne ko dede mu ne kon worna bu ko te goor yi nga xamne bu ñewé dañ lay gëdd ci kaw buñ tolé ci buntu kër ga wala ñu door la am mecc wala ñu door la ci kanam yoyé mom salawatullahi wasallamu alayhi da ko jëfëndiko ak soxnam mom mi nga xamne mo ñu jangal li nga xamne moy dinul islam bëggé kon ku yor jigen dal da ngay jëf ak mom muamala ma'rufa té moy wax ji na téy jëflante gi na téy tabarakallah fa in karihtumuhunna bu ngeen leen sibé dem ba doyal ci sa soxna tax nga am jikko bo ci sib yalla ne fa asa khayna an takrahu shay'an ngeen sib ci ben jikko wayaj'al Allahu yalla def fihi ci sayba khayran kaseeran yu bari wu ngeen yegut yiwu bari wu ngeen yegut sallallahu alaihi wasallam ngi koy wax ci ben hadith ci sahih la yafriku mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqan radiya minha akhar mune julit bu goor wër ta bañ julit bu jigen ndax sa bo bañ ci mom ben jikko rek neena benen jikko nga ca mom bo xamne man na sang jikko bobu sallallahu alaihi wasallam modi jigen ni nun la len yalla moñe day am jikko bu len neex ci ñom lool ak jikko bo xamne bi la ci naqari legi jikko bi lay naqari nak bi lay neex mo koy fajj parce que plus ak moyen rek lay nek bo ne nak man la plus rek la am su baba do am jabar bo ne moyen rek la am su baba do am jabar da ngay bolé plus ak moyen pour nga am courant mo tax suñu borom tabaraku taala nun la dogal ci jigen ñi da ngay gis jigen jo xamne yalla daf ko bindi dafa am tar rafet lool tabarakal waye nak bus bu la tonto nga dugg ci ron gi fa naqari der ak man tonto waaw legi nak ñaar yoy moy and rafet lol waye naqari der lol ci man ton noy def dang koy yoré rafetay bi di la sangal naqari der gi rek nga muñu ko nga tak jigen ño xamni tabarakallah tax ko rafet mom boko xolé do kontan lol waye bu togge ba taj ko ñepp dañ lan fuñ togge li ah legi bi moy sang bi jigen ñepp nak ni la len tabaraku taala dinde ndax ku dul yalla mato gor ñi it kat lol nek na ci ñom da nga am jëkkeur jo xamni ji mom dépense dal bokko laajé kanam gi day sel seli rek tabarakallah waye nak mom bu dépense du xasse wéssu nak benen ak ba nopi bu la waxtanalé rek soxol sét bi lolou tam dang koy muñ digënté soosu nonu la yalla tabarakallah bolé nit ñi ñuy dëncënte kenn ku nekk la nga manki
sama rom ñew pour motali ko motax ñuy wax baat bi zawju moy tolanti da nga tolon am ku ñew tolanti la plus nga won day am ku ñew nek sama yeen wala nga nek moyen sax yow ko gor ki ku jigen ki ñew nek sa plus lool mom moy am su ko defé yef yi équilibré wu tabarakallah sama borom neena wa in aradtum su gen beugé istibdala zawjin remplacer jabar makana zawjin place jabar wa ataytum te joxon ngeen ihdahunna kenn ci ki ngeen bëgg remplacer khintaran alal ju bare bare bari fala ta'khusu bulen jël min bu ci alal jëfé andara manam am nga ñeenti soxna sa xel gis benen jigen bo xamni bi xemem ko nga bëgg wañi kenn pour jël kenn ndax daw la ci tégué su boba nga bëgg nak fassé ki yalla neena bul ko fi laaj alal bul jël alal ji de nang ko bayyi rek su fekke nang ko bayyi mu yobbu khintaram alal ji bare bare bare waw ata'khusunuhu ndax da ngeen ko bëgg jël buhtaran ci sosal ko ci togn wa ismam mubina ak bakar buri bu len ko def lul bakar la fa kayfa ta'khusunuhu wa yeen sax nak ngeen def bëgg defé defin wi ba nopi bëgg jël alal ji mom وقد افضى بعضكم الى بعض تبوكون ين سانغ وقد افضى تببون بعضكم لن سي ين الى بعض سي لن مس نين بوك ياك سا سخنا سوس مبلان نين سانغ تاي nga beug nak djel ci mom alal wa akhasna minkum djelon nan ñom jigen ni ci yeen mithaqan ghaliza kolere gu deugur mu ne kon na ngeen moytu motax sallallahu alaihi wasallam ngay wax ci hadith ittaqullaha في النساء فإنكم أقسموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله أخرجه مسلم يونس بن أنس صلى الله عليه وسلم لا نين راغال يالا تي جيجن ني ناخ تي كولوت يالا نين جوتي تي نيوم داغانال بانيخو تي نيوم تي باتو يالا ناخ جاكا جي ني دادي جانغ فا فاتحه جولي جي يونس بي ني ديو نيانال نانكو ديو ني جانغ فاتحه julu yonenti bi ne diw may nañ ko diw yalla ne sama baat yoyu ngeen di jang pour jigeen ni dagal len na ngeen baye xel ci jigeen ni taragal yalla ci ñoom motax umar ibn khattab radhiyallahu anhu masalay khutba ben bis daal ne yeen nit ñi baye len cyan gu bari gi ngeen defal jigeen ni ndax cyan gu bari bu don terangay aduna wala mudik ragal yalla kon yonenti be len koy dakk fuf sallallahu alaihi wasallam ben jigeen daal di jog taxaw ni mu jexale ne ko yow amara yalla dal la ñu bëgg jox nga di ñu xañ mu ne ko ha mu ne ko waw yalla mo ne wa ataytum ihdahuna khintaran na xam nga khintar mu ne ko moy alal ji bari mu ne ko nak bayyi ñok li nga xamne mom la yalla jox ku ñu ko jox ñu jël ku ñu ko joxul ñu xamne joxu ñuko rek nak waye nak du doon lo xamne dañ koy teural umar dal ne ko radhiyallahu anhu asabat imra'a wa aqta'a umar jigen jaar na ci deug umar jumna ko nangu won deug la mom umar radhiyallahu anhu wax ji ma nga ci tafsir bu ñu wax al kashaf ca jukki bu ñëk ba xatum ñet témer ak juroom ñaar fuk ak juroom ñent kon mbokk yi nga xamne yeena and nañ ñun ci fi tafsir qur'an al karim ñu leen di jox dajje insha allah subhanahu wa ta'ala ca aljuma jeel di ñew ci katanu borom bi tabaaraku ta'ala di ñaan yalla yal na yalla sembeertel ci suñu ko al qur'an al karim bole ñok mom fil hayati bole ñom ñom fil barzakh ci muy qabru bole ñoo ñam buñu dekké insha allah di jéggelu ñi nga xamni ñoy doomi soxna yi nga xamni ñi ñuy dégg lég lég ñu tek ak mas fuñ ko warta tek wala yoyu ki nga ané kon ci walu xarla wi mo suñu mbokk papja ki don def tafsir bi di sen mbokk cheikh aliou sall wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بوك جولي سما بروم تبارك وتعالى باخيت نانيو بانيو داجيتي اجما تي وقت وي يالنا يالا نانغول نيو سونو ييغوتو تي اجما جي اك بيسي كو ويسو خامغين ني تفسير بي ويسو yalla tabaaraku ta'ala mi ngi don denkaani ñu yor jigen ñi yor mu rafet maytu lañu di len lor digal ñu ci walu mirage ñu jox kenn ku nekk lay akam mu tere ñu nak ñu lek seeni may
manam cian yi nga xamne mom lañ di may ñu lek ko ci luddul tay bakkan ñi ngi ñew nak ci katanam tabaaraku ta'ala diñu tuddal jigeen ñi nga xamne kuy tak jabar dañ ko haramal ci yow nga tak len daganul ñu tak len muy ñetti guru bi jigeen ñi mbokk gu jégee tax ñi walu goro mo tax ñi namp gi nga xamne mom nga namp ci mom motax baatu haram nak ci wolof moy rek ab ñak manam suñu ne mangu yi dañ ko wërele ab ñak na la wërele sama borom moko mom waye amna kum ko denk suñe kon jigen ñi dañoo harama tak moy dañoo wërele ab ñak ci ñom ne bu kenn dem ci ñom soy tak su fekke ni lañ la fété yow li tax nak sama borom diko teurel moy jigen soko dencé fas ci yene am dom bëgg ko yar té fekk fi ngi ko jëlé du fofu wala ni ngi ko jëlé du nonu sab yar du soti ndax ku ji ma nga ku nek so ci bëggé papaaya meññ ci ciow moy bari rek waye ma nga du meññ papaaya papaaya du meññ ma nga sama borom mi xam kuy nit nak motax mu bëgg la limal fi ñaar fukki jigen ak ñatt ño xamne kuy takki soxna ku nek na nga len teggi kep ku mu fi tudul nak su la nexé bo ci démé nga takk ci ay ji may bëgg jang muy ayeb ñaar fukkel ak ñaar ci suratul nisa sababu nuzulam modi bi nga xamé né abu qais ibn al aslaq dafa faatu té nékkon ku bax bokkon ci ansar yi domam qais dafa labat jabaram jigen gi ne ko man dama la jappé dom wayé nak dana dem ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam taggo ko ci li nga wax baxam ba mu diké fa anzalallahu wala tunkihu wala tankihu ma nakaha abaukum bu len tak mukk jigen gu sen wajuru gor tak nako so demé ca tafsir buñu tuddé al-qurtubi da ci fekk li wala ca asbabun nuzul yalla né wala tankihu bu len tak yeen gor ñi wutu jabar bu len tak ma kep ko xamne naka hamas nako tak abaukum seni bayyi minan nisaa'i ci jigen ñi muy ben jigen nga bank sa baram bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga takku bepp jigen bo xamne sa wayjuru goor mas nako tak aram na ci yow nga takku illa ma qasalaf lu do la wess won ci jahiliya mu di ca ceddo ga nga xamne boba nit ñi daawuñ doxal fi islam teural duñ fa teural mbir ya dañ doon palamt rek innahu tak sa jabari bay kana nek na fahishatan dilu ñaaw wa maqtan nek na mer wa sa'a ñaaw na sabila ci yoonu jabar lolu yoon la wo xamne rafitut so setlo maratibul qubhi muy état bi nga xamne moy état bu bon giñu fi tuddu moy dama adama li bon ci mom ñetti état rek lay am moy fil uquli fi shara'i fil 'adat bon go xamne xel mokoy bañ wala bañ go xamne shari'a mokoy bañ mbirmi wala bañ go xamne 'ada koy bañ mbirmi li sama borom tabaaraku ta'ala tere fi te moy tak jigen gu sa baye ma sa tak yalla daf ci ne innahu kana fahisha wa maqtan wa sa'a sabila so jele innahu kana fahisha moy xelako bagn so jele wa maqta moy shari'a ko bagn bo jele sa'a sabila moy al 'urf wal 'ada ñoko bagn kon mbir la mo xamne mbir la mom tabarkallah kenn wuru ko def
tak jigen jo xamne so wajuru gor mas nako tak bimu limé koku nak tabaraku taala ñew ci jigen ñi jigen ñi nga xamne dagamu ñoo tak kon ñetti groupe jigen lañu ko xamne ki mboko gi ngeen mboko ci jegeñe motax mëno ko tak ko xamne ki nam patax mëno ko tak ko xamne ki ngoro tax mëno ko tak jurom ñaari jigeen ngi ni yow xamne dañ la jégué ci mbokk motax mëno leena tak alquran dañ ko lim legi mudi ndey yi dom yu jigeen yi rak yu jigeen yi wala mak yu jigeen yi bajjan yi tante yi dom bu jigeen bu sa rak ju gor jur wala samak ju gor dom yu jigeen yu sa rak ju jigeen jur wala sa mak ju jigeen jurom ñaar jigeen ñi dañ la haram ba faw faw faw biñu ne al ummuhat muy ndey nak ci la mam yi duggu buñu ne banat muy doomu jigen yi ci la seen doom yu jigen duggu buñu ne seurit mo xam ndey ngeen bok mo xam ndey ak bay mo xam bay kep buñu ne bajjanit mo xam morse papa bok ndey ak bay wala ndey kep wala bay kep buñu ne tante yi mo xam ndax dafa bok ak sa ndey ndey kep wala ndey ak bay wala bay kep jigen ñi arama tak ci mbokk kon jurom ñaar ñooñu la so ñewé ci nampit jurom ñaar aram ca ni nga xamé né jurom ñaar ñoo aram ci ak mbokk gu jégé modi salawatullahi wa salamu alayhi mi ngi wax ci hadith yahrumu min ar-rida'a ma yahrumu min an-nasab dina arame ci namp lepp luy arame ci mbokk ay ji nga nek nak ñaari jigen rek la fi tuddu muy ndey ak sœur rak ju jigen wala mag ju jigen jo bokal ndey ak bay wala ndey wala bay kep waye sunna mo ñew leral ko lol woné né lepp li aramon ci jurom ñaari jigen ñele ñoy aram fi naka nonu mulim yenen jigen yo xamni li tax ñu aram moy walu gorolé mu tuddu ci ñent jabaru bay dafa arama tak jabaru sa dom gi nga xamni yow ya ku jur ci sa ndig domam dala haram jabaram kon yaayu jabar manam kenn ku nek sa yaayu jabar dafa haram waye sa yaay jabar nak fim lay harame moy su fekke jote nga ki nga xamne moy yaayam bu fekke jote wulen nga wacc ko ci digeunte bi su baba man nga tak dom ja motax ben qa'ida ci usul lay wax ne al 'aqdu 'ala al banat yuharrimu al umhat wa ad dukhul bil umhat yuharrimu al banat manam dom mom suñ la ko mayé rek yaayam haram na la yaay nak suñ la ko mayé bala la doma haram da nga joté ak yaay lolou lu jara tak la mu am jigen ño xamné dañ leena aramal rek ab dir rek la tax ñu aramal ko su dañé rek mu dagan muy moole ñaari sœur ñaari jigen ñu bok nday ak bay nga bollem tak dafa haram lola alquran tudu sunna yunusibi sallallahu alaihi wasallam alihi bole ca mole jigen ak bajjanam denci len ñuy sey dafa haram mole jigen ak tantam ñuy sey lol tam dafa haram ñaaral bi ci ñaari groupe yoyu moy jabari jamur koku dafa haram tak wala ku nek ci idda so len siete de dal nek ñaar fukki jigen
ak ñett yo xamne sama borom subhanahu wa ta'ala daf leena lim ci aya ji may bëgg jang. Yalla neena hurrima 'alaykum aramal nan ci yeen goor ummahatukum seeni nday kenn du tak ndayam kenn du tak nday ndayam kenn du tak mami ndayam lum ko yoko rek haram wa banatukum ak sen dom yu jigen kenn du jur dom yu jigen ba nopi tak ko dom yu jigen joju bu jure dom doko tak dom joje bu jure dom doko tak lum sofi sofi wa haram na ci yeen batay akhawatukum seni rak yu jigen wala seni mag yu jigen jigen ji nga bokal nday ak bay ma nday kep mba bay kep haram na la wa haram na ci yeen batay ammatukum seni bajjan bajjan bi nga xamne mok sa baye bok nday ak bay wala baye kep wala nday kep tek fa haram na la waru ko tak wa haram na batay khalatukum seni tanta tanta ji bok ak sa nday nday ak bay mba nday kep mba bay kep boy tak jabar nang ko fa baye haram na la wa banatul akhi ak sen dom yu jigen yi sen rak ju gor wala mag ju gor jur ngien koy wax yeen dom frère ku gor ci nga bokal nay kep mba bay kep ma nday ak bay ay domam dala haram domi domam dala haram wa banatul ukhti haram na batay dom yu jigeni sa mag jigen mba sa rak ju jigen ngien koy wax sœur ñoñu tam aram nañ la wa aram na batay ummahatukum allati seen yaay yi nga xamne arda'nakum nampal nañ leen bepp jigen bu la jox wénam nga namp ca fekk boba firego yaangi ci ñaari at yi nit di namp mu jox la nga ma ci benn yoon ma ci ñaari yoon ma ci ñetti yoon jëm kaw jigen jojé aram na la domam aram na la sœuram aram na la bajjanam aram na la tantam aram na la domi frèram domi sœuram lepp li nga xamné ak mbokk da ko don haramal rek so nampé ci jigen te fekk férego nga namp ci ñetti match jëm ñent daray haram ama ben match ak ñaari match al imlajatu wal imlajatani fiqh ak hadith nenañu du haramal tak imam malik nak nena mom bo macce ben yon kep fa yahrumu day haram su ko defé kon jigen joji jigen jep guy nampal war nga baye xel ci lolu baye xel ci jigen ñi jël say dom te di len yor té ëlëk ñu mëna jog duggu kërëm ngay bayyi xel ci mbir momi ba ba sa dom di fer lu ko moy su nambe ci jigen nga jël dom ja jox ko bol le ñom ñaar sey ba nga fas du bax té it ñe ko sédé ñu tak ko lañ sédé baxut imam ja ko fas lam fas baxut mom mi tak lim tak baxut jigen diñ tak ci ko tak baxut dom ju ci juddo kenn du ko mëna yar lolu kon jarna bayyi xel bu bax jigen ñi nga xamni ño toll ci nampal wa aram na batay akhawatukum seni sœur min ar-rada'ati tik namp jigen jila nampal domam bu jigen legi sa sœur la ukhtuka min ar-rada'a su boba day aram ci yow ndax ki la nampal moy yaayam yeenu bokk yaay legi ndax nampal gi mo def yaayam nek sa yaay wa aram na batay ummahatun nisaikum sen nday jabar kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la kenn ku nek sa jabar yaayam aram na la wa aram na batay rabaibukum allati sen domi jitle yu jigen yi nga xamne fi hujurikum ñi ngi ci seeni kër baatu ñi ngi ci seeni kër nak nekul xayd ba nga xamne bu nekkut sa kër dalay dagan dedet
alquran nun lay waxe inma huwa lil ghalibi li anna al ghaliba annaha takunu ma'a ummiha ummiha wa yatawalla al zawju tarbiyataha wa hadha bil ijma' modi buñu ne fi hujurikum jiblu wun ta bu nekul shakar dalay dagan dedet alquran moy waxe nun kon jigen ji nga xamne dang ko tak muy ñew indi walé dom dom juju nek dom jidlé min nisaikum te mu jur ko mom jabar joju dafa haram allati jigen da nga xamne nak dakhaltum bihinna jote ngeen ak ñom am ngeen li nga xamne moy xew ci digënte ñaari way denjante jëkër ak jabar loolu xew na seen digënte su boba dom ju jigen ji haram na la fa in lam takunu su fekke yeen goor ñu nekulen dakhaltum bihinna dugg ca ndeyya manam jote ak ndeyya fala junaha nekul bakkar aleikum ci yeen di tak doomu jidlem ji so takon jigen tay mu nek barab sangam mu ñew dakar nak di la nuy fi andi waleb jank nga ne ko ki kum don mu ne diw la kuy yaayam nga ne man soko waccion fofé man nga dugg ca dom ja soko defé nak aada moy jima jog dal ci sa kaw ne la li nga def du nonu waye aada ak islam duñu ben jigen joji dal li fek joté wulen domam ji dalay dagan mom la wax legi bu fekke tak nga nak dom mom bokay tak rek ndey ja dil haram ndey nak soko také bala la dom haram da nga joté ak ndey ba nopi muy ndey ji nga xamni mo jur dom ju jigen joji الله اكبر و ارام نباتي حلائل ابنائكم سين جبري دوم جوغور الذين دوم جوغور جيغا ييغا خامني نا من اسلابكم نيغو جوغي سي سين ديغ مانام دوم جوغور جيغا خامني ياو سي سا بوب ياكو جور سي سين ديغ بو فاسي جبارام جبارام جوجو دلا حرام اما نك سو فكي نك دا فلاي واخ بابا ريك wala najay wala yoyu jabaram bu tase so beugé takbir nga tak aramul islam aramul ko wa aram na batay an tajma'u ngien bolé baynal ukhtayni digënté ñaari sœur tak ñaari jigen yu bok ndey ak bay mba ndey kep mba bay kep nga bolé len ñuy sey lolou dafa haram illa ludd ma qad salaf la nga xamné wessu won inna allah yalla kan nek na ghafuran di balikat rahiman di ko bari yermade allah kan nek na ghafuran di balikat rahima di ko bari nek na ghafuran di balikat rahima ghafuran di balikat rahima di ko bari yermade yalla ñu balti yeram ñu wa aramna batay al muhsanatu jigen ñi ni ci sey wa aramna batay al muhsanatu ñi sañewu men ni sayete bok ci jigen ñi bepp jigen bo xamne daana ci bumuk sey daf haramatak wala fasé nañ ko waye iddam jeexut daf haramatak wala fasé wuñ ko jëkërama faatu muy teñ ñi teñ diga jeexut daf haramatak ñoñu kenn dilen tak ñi nga xamne nak dañu ne ci loolu mom labat len dagan na su fekke labatin wa dulu sahire jigen ñoñu nga xamne dañu sangewu ni ci boom dañu harama tak illa ludut ma malakat aymanukum li sen lay jor mom mudi jigen jo xamne dañ ko jappé ci xare ba ayji sama bu musul modi abu sa'id al-khudri radhiyallahu anhu dafni ñun de dañoo xex yawma utas amé ci ay jigen jigen ñan ci amé nak dañoo am ay jëkkeer ñu ragala joté ak ñoom ñu dem ci ki yalla yoni sallallahu alaihi wasallam daldi ko tay laaj ay ji daldi wacc dal ni wal muhsanatu min nisa wal muhsanatu ni sanew min nisa ay te bok ci jigen ñi dañoo arama tak illa ma malakat luddul la nga xamne mom nako ci xex ba aymanukum sen ndey jor jigen ñoñe su boba dagan na tak waaw nax ba ngeen ko amé rek sabi bañ def ci mom mo dindi izamul kawafir ba ca nekkon alquran non wala tumsiku
bi izami al kawafir. Tabaraka taala nena kitab allah li

0: nekkal lolu baxul de ñi dem de wallazina goor yi nga xam ne nag yutawaffawna dañuy faatu dañ leen di faat maanaam seen appa jot ñu dee wala ñu dee ci xale moo tax waxul yemwutuuna yutawaffawna minkum dañ leen di faat xam nga góor li koy rey daa bari mu tax yàlla waxut fii yemwutuuna lu am solo daal alquran góor léeg-léeg fa muy liggéey lisaan siin ba rey ko ah léeg-léeg mu yor oto chauffeur ndeysaan accidenté dee ndeysaan léeg-léeg muy tabax yëg fu koy terrasse ba ma bu mu daanu dee góor ñi li ñuy dee c'est trop wallay ndeysaan moo tax yàlla wax yu tawa faw na ñu leen di faa waaleykum salaam góor ñi dañu waa gis nga bu tabaski jotee boo fi amee xarmu jigéen tër ko ñëwee ci la ko xarmu góor tabaski nga tër xarmu jigéen naa ko leen benn waaye ci la fi la xarmu góor ne rey la muy jowee ci ma ko mu leen di góor gi ndey sàn ñu may bi daal mu dadd yàlla daal mooy karam rek mu ne walay wallazina yutawaffawna minkum ndey sàn wayasaroon ñu bàyyi seen ginnaaw aswaajan ay jabar jabar yooye yatarabas na daañu tiñ bi anfusihin na ci seen bopp arbaata ashhurin ñeenti weer wa ashra ak fukki fan ñeenti weer ak fukki fan lan na si di tiñ kon tiñ ñeenti weer la ak fukki fan ginnaaw bi jëkkër dee yaa ngi ko war tàmbalee bés bi mu dee la gën mooy nga defee ko fa la sa tàggi jëkkër fekk yonente bi nee na bépp jigéen bu sa tàggi jëkkër ñëw fa mu la fekk na nga fa toog ñeenti weer ak fukki fan waaye bul fa tuxoo di dem fenn na nga toog foofu moo tax jullit yi bu fekkoon jigéen dafa nekk fii soxna si oustaas oustaas faatu ñàkkul yaas tax ñu bëgg a génne jigéen ña lislaam day wax ne ah yéene ko gàddu bu génne ngeen Bakar mu ne kon góor ñi nga xam ne dañuy faatu min comme te bokk ci yéen jullit yi bàyyi ay soxna seen ginnaaw soxna dañuy tiñ ji ñeenti weer ak fukki fan loolu naa ko ci ñu leen ci idda bi la fase woon nga tàmbalee iddawu sa jëkkër dee léegi dootu iddawu da ngay tiñj da ngay tiñj boo doon tiñj bëgg a tiñj ñeenti weer ak fukki fan farin da nga amb ah dala nga génn da nga am doom dana ko wax insha allah fay saa balax na bu jegee ajala hun na seenu ab wala su matee fala junaha alaykum amulin bakkaar fii ma faxal na ca la jigéen ñi def fii anfusihin na ci seen bopp bil maarufi ci njëkk maanaam bu idda ji jeexee ndaw sa di toilet ñu bëgg góor ñi bëggaat ko yàlla mu ne amuleen ci benn bakkaar ñoom jigéen ñi amuñ ci benn bakkaar képp ku sa idda jeex sañ nga sangu ba set poudre lépp saytuy jekk tabarkàlla musoru ba jekk ndax góor ñi xemme maat ndax takkaat loolu nag saa bu idda bi jeexee rek benn jigéen da doon tiñ ji am ñaari semaine far am doom ba ma doon nag mu toilette ba jëkk mag ji ne ko doo fi toilette woon ak mu ne ko toilette dëgg ñu coo ba dem ci yonente bi alayhi salatu wasalam yonente ne ko toilette dëgg waaw toilette dëgg ba ma amee doom rek la idda di la tiñ ji ba jeexoon tabarkàlla wallaahu yàlla bi ma taamaloon ci lépp lu ngeen def xabiir ku ko dañ kumpana mu ñëw nag ci jigéen juy tiñ ji da nga xeeñ mem ko waaw mu ngi tiñ ji saxe saxel na ci léeg-léeg nga ñëw ne bàyyi naa fi samay dàll ci buntu kër gi yëkk naa fi sama simis yàlla ne la walaa junaha alaykum amuleen bakkaar fii ma ci li nga xam ne arrabtum bii da ngeen ko gaaru maanaam da ngeen ko avisé min khidmatin nisaa ci labat digeen ni te fekk ñu ci denj amul ci bakkar aw wala bok ak nantum da ngeen ko nepp fi anfusikum amul ci bakkar nok ndaw ci denj yalla mu ne amul ci benn bakkar ñu wax wax ñek mu ne amul ci benn bakkar waaw li bakkar dal moy ñu nan bayima xel ah sami legui ni ah dede yoyu bepp ëpp na waye dal definu rafet nak yalla waxul ne ni ngeen koy defé waaw ni ngeen koy def waxuko gaay dal bi def daara bi def sen film bobu amna ñaari ngi defon yu am solo sen théâtre bu ci nar amna ñaari ngi defon yu am solo moy ke ñewon ni ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salaam baxna bo baxna waaw dencel ma sama kala gi baxna façon yooyu daal baax na waaye façon ñëw toog di waxtaan di xawaare di meewlu boobu ëpp na boobu ëpp na yàlla mu ne alimallahu yàlla xam na ne wóor na ko annakum yéen fa taskurunahunna da ngeen leen waxtaane da ngeen leen waxtaane ndax jong ma jóore ci tenji fokk góor ñu waxtaane ko yàlla mu ne man wóor na man dangeen leen waxtaane walakin waaye la tuwaciduhunna bu leen digi dara waxtaan leen rek waaye bu leen digi dara wallahi ndeysaan la tuwaciduhunna bu leen digi dara sirran ci secret illa an taqula lu dul ngeen wax rek wala illa an taqulu lu dul ngeen wax rek qawlan ma'rufa waxi njekk la ñi ngi wan ci suñu borom tabaaraku wa ta'ala di ñu jàngal wàllu jigéen ju ne ci téñ ji te ñu naa koo labat mu am yum te maye am yum te tere te moom ku ñu xam la moom subhanahu wa ta'ala waaw mu ne alimallahu wóor na yàlla yàlla xam na ne annakum yéen góor ñi sa taskurunahunna da ngeen leen tudd di leen waxtaane waaw ndax ñaari jongama moom ne ci mteñ ñi jëkkëram génn àdduna fokk góor ñi waxtaane ko léeg-léeg waa bureau ba léeg-léeg garant place mu ne walakin waaye su ngeen leen di waxtaane it la tuwaciduhunna bu leen diggante ak ñoom dara sirran ci secret illa ludut an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa waxi njekk ngeen waxe waxi njekk daal yàlla mu ne dara neku ci wala tazimu bu leen dogu uqdatan nikahi bëgg takk sey bi bu leen yàkkamti bu leen takk mukk hatta yabluqa lu dul dafa àgg alkitaabu na tenji ga ajalahu ab àppam li fekk tenji ga àggul ci àppam bu kenn takk bàyyi leen doon am fukki weer ak ñeenti weer ak fukki fan su koy génn ca tenji ga bu boobaa bés ba ku bëgg a takk bala neexee takk ca bés ba comme neex nga nekk ba ci ëllëg sa yaa xam waaye daal ne tenji ga àgg tenji nag jigéen ñi ñaare dañu ciy bëri ay sëriñ te it jigéen ni ñoom ñooy nekk ay sëriñ sëriñ ca loola moo tax kenn xamatu na ñuy tënjee léegi xam ngeen ne Dakar ñun ñi jóge ca àll ba ñoo ko fees baal baal yi saalum saalum yi jolof jolof yi kajor kajor yi ñun ñi ñoo ko fees dikk fekk leen fi yéen yóbbu yi léegi ku fiy tënj ku nekk jigéen ju la jaale si jóge Bawal nañ doon tënje Bawal la lay wax jigéen ju jóge Kadior wax la Kadior nga boole la Bawal ak la Kadior ak yoon Dakar jigéen ju jóge Saloum wax la Saloum nga boole Kadior ak Bawal ak Saloum yépp bu ko defee jigéen ju tënje boo ko gisee da ngay defee daf bu jóge Fall la wallahi ndeysaan sagar yi ne joxurum du nangoo sol lu set du nangoo sangu neen nañ ko bul tubank say tank ni lay def ni sam bu toge talal tank yi waaw ku meuna dekk al ñeent wër ak fukki fan nga salat ci tank yi do tok ci bilal ha ku jaxal gon sa jëkkeer bu lu nuyu bu lu ko fay bala waxtu yu dug na nga julli bul sangu bul genn kër gi bul wax nan nga bu bank salat bu la lay bi sari del nga bu paka bayu fujum fujum tay nga alko bu demé bay genn ñu ko gis dé bu digi mi genn ñu ko gis dé yow ko gis dé tay mu dé wallahi ndeysan motax ñi te ñi day metti lol te ñi du nonu te ñi da nga bañ nga tok kën takal rek jeex bul toilette ba kën dila xam dila tak ci biir te ñi gi jeex na waye bu sonul waaw sonul sangul bu fo jote fodal waxtu jote julli waye tabarakallah melni na jahiliya daan kën ji lolu baax ak defé ne te ñi da ngay jaamu sa jëkkeer wala jaamu yalla gi ngay jaamu ci teñu su jëkkeer ko mom ba leg leg ñëkay ñëw naan la dang ko añaan mom momu teñu gi ak jaamu yalla go mom yow rek jaam tabarakallah ñu noté ko non yalla mu ne wa alamu xam leen ne anallahu yalla ya'lamu mom rek xam ma fi anfusikum lillak sen xel way way fahdaruhu moytu len ko moytu len yalla lolu defey tekku gor ñi way day tekku jigen ñi ci walu teñ jek takante mak ñom seen yoy ndax ku sa teñ ji jeexul ku la tak tak nga lu haram tak nga jabar jambar ku ne ci ay de ken du ko tak ku ne ci teñ ji ken du ko tak lolu tegal wa ala mo xamle nak ne anallahu yalla ghafurun balikan la rahim wala bok halim ku yeureum te ku yeureme la ku labir la yalla ñu yeureum la junaa aleikum amulen bakar yeen goor ñi in talaqtum an nisaa bu ngeen fasé jigen ma lam tamassuhunna ti jebaluñ leen ko mu ne lol du ben bakar kum neex nga tak tay fasé tay sa ñu jebalako yalla ne lol amul ben bakar leg leg gor gu naxare la def ko fasay tak tay faga day wala nga tak nekati nga tak gisoko won ñu andi ko rek mu xaw ñaaw waji da tak jabar neysan ba boru ngon ñu xamne legi toile tok waxtana ci def jabaji dal di reene ko deug la nopuy nopuy ri ha dara xewugo waji ne ko fassena la mune bajjen bi bajjen nit ma wacceti nañ ma wacceti nañ ma wallahi ndeysan yoonte bi tak ben jigen al kalbiya mu ñew tok waxtanu yag rek mu ne ko yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi ngal lan mu ne yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi ne ko musul ko ci ku ri dawal ñibi muccu nga wacce nañ la waaw te tay ko may kon yalla ne lool du ben bakkar tak tay wacc day amul ben bakkar aw wala bok tafridu lahu nafida ngeen rëddel leen cyan ci joxaw leen lepp lool tam amul ben bakkar rëdd cyan tay ñu lay may jabar nga ne ci soxna ci la dang may may 50000 nga ne ko waaw d'accord na ci waye fi 5000 la yor yalla ne amul ben bakkar nga jox 5000 desel ko 45000 waye nak bu fekke feso yene fay yaangi jalo 50000 la ñaan nga ne ko dina la may 50000 waye fi 5000 la yor ñu ñu ko jakk bu fekke fas yene wo fay ha baax na nga fas yene fay te yor ñu nga duggal dara baam yi ma lolay ñu yond ci jakk motax bu ñu may ci jakk dañu war ne jigen ji ñaan nako nangam 20000 waye moy ko ci andina ci 1500 defal nako nangam ñu xamne lolu Allah dim ko wara jox lolu goor gu nek yalla neena du bakkar ci yow ñu reddel la nga joxe li nga man gaddu la ja dess su ko la nga joxe lepp tay ci taxaw taw 50 mil nga lamb sa poos woni ne 50 mil nga beselo ko dara mu def legui rek yori no waat ci ci aju waye mu ne nak jigen jigen fa tay tak tay fa tay nga xamni bokku len lal amagu len ak joxe wa mat'uuhun nangel len jox yobal wa mat'uuhun nangel len jox yobal ay bagage yu yobbu pass bako yobbu ñetti complete ñaari pey dal ak wax ju neex lati lal fi usayn bam fasé jabar jabar wala atan bok bam fasé jabar jabar fasé ko ban api may ko ñaar fukki jam ak ñun fukki jinni ne ko nak alquran mo ne ko fasé ba ag fi ñu ag mu ñu leen and waye do luma ci yow dadi joy soxna sey dadi joy ne ko ginda ci yalla suma xamane nama don def suma ko def fi ñu jëm fi duma ko def man mi doy luma ci yow non lañ bëgg ko fasé jabar toll fi nga def ko tay nga tak fasé tay wa mat'uuhun na yel leen jox yobal borom xam xam yi fuqa yi ñoom malik ak ñoom wa mat'uuhun dañ ko lawal ne jëpp jigen juñ fasé rek am nga ak bop yobal li jox leen leen yobal nga ne waaw legi ñaat la joxet mu ne alal musi'i qadaruhu ki yaatule na joxe nim mané manam borom million yi bo fi jox ay 1000 francs dina ay million nga yor joxe ni nga toll wa alal muqdir qadruhu ki yalla xom pour sa nit na joxe nim toll borom 1000 francs yi na joxe fofu waaw kenn ko dal joxe li nga man ba tay buñu tak fi jabar yi jekki jekki rek na 5000 yalla mo ne dedet bu len yakal jigen ni legui dal comme way yi amna ay auto yu bari amna ay keur yu bari amna alal bayi len ko bu ënde 100000 baxna 200 baxna 1 million bax waye nak bu mu tax ngeen bëgg yéggal paté ñu jigen ñepp 100000 dé comme sall mom ay 1000 francs lay ak ñom seen yoy bu joxé 2500 baxna alal musi qadruhu wa alal muqtir qadruhu ni la buñ ko defé ñepp am jaba waaw kon sama gaay yi ñepp tak bu ne won ko te jigen ñi amna ñoom ñamit ni la yalla waxe rek amna ñu ñu fi ay ñu yoy lañ bëgg parce que ay materialiste lañ waye amna ñu xamne bëggu ñu lolu di rek lañ bëgg ak buñ xeyé am lañ lek ku am doom ju tekki su magge awla ku am doom ju tekki su magge awla tabarakallah kon ala al musi'i qadruhu wa ala al muqtiri qadruhu lol nak mata'un bil mahruf bil ma'ruf yubal waye nga def ko ci ñek nang ko rafetal kenn du fass jigen xass ko saga ko jenni ko tasare bagatam yalla mu ne lul baax dang koy def bil ma'ruf waaw kay mu ñew man kat jëme wéré ni ma lay téré li mëno ko bayyi war na la bayiwo jeud na la ci lal bayiwo duma la legi wol sa papa wacci na la wala bok wacci na la togal tij yi da bu sey ande jeex nga ñibi mu tok de edda so xey joxe defense mu tok bu tuube nga fay li ci sa jabar bu tuubul bay de jeex assalamu alaykum nga ñaaral ko gare taxi def ko ci bu ko atale bu katino gare camion defal ko ci bagage mu ñibbi mu jax tak wallahi dess haqqan neena li droit la buñu tek alal muhsinina ci ñi def lu rafet yalla neena ku bëgg def lu rafet na gaddu affaire bi diko def wa in talaqtumuhun bu ngeen leen fasé min qabli an tamassuhun lu jitu ñeen di jebal am nga jabar jebal guñ lako wacc gako wa qad faradtum fek rendolal ngeen len lehun na ci ñoom faridatan tan nuy def mu ne fa nisfu ma faradtum genn walu la ngeen rendol waaw da nga nek itali yone ñu takal la jabar fatu ñak faatu nga tok bam ñak say mbokk telephone soukale len nga wacciko alu diw ñu na alu sa jabar ji du tok ngaay me xalay dem leg leg mu dem pour nangam nangam ba nga wacc ci ñak fayda fekk rebeul nga da nga jox 50000 yalla mu ne wacc nga 25000 da nga jox ndaw ci 25000 100000 nga waxon 50000 1000000 nga waxon 500000 lepp li nga doon ci farata dal xaj ba nang ko jox bu ko defé boba kenn du foy jigen ni xaj mom ndaw sé ko mom mu faje soxla té it faté na la day tidal jigen rek nga dampé ko lol na xel mi dala illa an yaafuna ludul ñu balé ndaw sa ne la bëgg bëgguma sa dara aw yaafu wala mu balé allazi wa ja nga xamni bi yadi ci loxam la nek uqdatun nika takum sayba muy kilifa ga su kilifa gi balé manam jigen buñ koy maye dafa am kuñ koy baye le mba bayam ci wopam ko ka su balé nir ma wacc la la watax koku kenn may jigen ci amul koku sayba wel jigen fuñ ko manam maye te bayam gi dundu té da ko rutta sey bi yoro waw jigen bu fekke mo sey suma sey rek bu ci bayam da ko rut ko ko may baxam waye bu mo sey ko ko manam maye ko dul bayam sey bi yoro la nikah illa bi wali waw mo xam nga nan dañu bëggante legi nañ dem rap sangam ñu maye ñu yoro de parce que ñoñu momu ñu ndaw si momu ñu kilifteew gi te lola tay fi ba tax legui ku bëgg sey bo gisé paté glay rek ñu mën mën rek ñuy jëy bu day mujj yag legui kum dox ndax xëmbé dem né ah man ñu may mo bu yag waaw man ñu may fu la may ñu no paté glay ñoo may ah waaw ana ci bi ko waaw ñaar ñu and kay legui am dam lu di wax la ay ñu sax ñoo may jakk fekk ñu tilu yeguñu yalla da la bëgg ba la ñoo may kenn na papam joxe ndigalu may ko wala mom papam may ko waye deganul kenn wa joge fe rek dal di maye alaykum salaam wa rahmatullah ñu ñu wa kër ga inshallah ma dem de kon su goro yi wala bok su ki ñu bayele baye baal ki nga xamne mo wara joxe limuy joxe su baba lol da lay wacc ay sunu baalu nak fokk nga joxe genn walu da nga digge won wa anta afwa ngeen baale aqrabu lit taqwa mo gëna jëgë ragal yalla ci tak sa doom wacc ko te jotté guñu war ko jox genn walu lam ko digoon nga far baal ko ko yalla lan lol mo gëna jëgë ak ragal yalla ndax da nga baña lek yef jangoro tax nga def ko lepp ko nak du lek yef jamour waye mo gëna jëgé ak ragal yalla ndax nit dina bayyi lu dagal ndax bañu dugg ci lu haram wa nit dina bayyi lu dagal ndax bañu dugg ci lu haram ki jëli dagal lepp nak mo lay tambal dugg ci lu haram motax doom adam war nañu xamé lu dagal nak lu war leg lañu ciow ci ndax plan familial dagal na suñu né waaw ndax war nañ ko def dede parce que fiq da am nak li dagal na wala dagal nak li warna wala warul amna lo xamne kenn du set ci fiq ndax dagal na dagal dañuy wax ndax warna wala warul waye lepp boko xere ci dagal na dagal amna yu bari yo xamne ngi koy bayyi tawarkalla mune yeen ñi fasé wala tansaw way way bu len fatte al fadl ba'da dakhon baynakum seen digeentek seen jabar ha yo mi wacc yalla mo ne bul fatte ma nga doxon sen digeunte amna jamono yum neexal lol lay so ñew ñu ko do la jaay jow nga ne sokku ne waaw lay tajal ci yum jeen bu neex dina wax yu neex leg leg lay bëssal say tank boy bëgg dem ñu diwal lako ba mu jekk jekk jekkal sa mbaxal nga xey ben bis wacc di wax di won yalla mo ne na bu len def noon julit di def noon wala tansaw al fadl baynakum yow mi fasay fasala bu tang taxaw ci jukkir gi nan ko waaw yag na fi set nangam nangam sa bo buri mune deet amna fum neexewon deug la ba muy romb buntu keur yeb ñew ba sa buntu keur dila tak fasé la tay ngeen di xassante taxutul kon nak dul xass kenn bu la kenn xass yalla rek yalla wallahi wala tansawul fadla bainakum bu len fatte mbax gi doxon seen digeenti inna allaha yalla bima ta'malun ti ngeen def bim ba tay basir ko gel la taxam ko kon nak xassante bi jeer ko wallahi ndeesat suma borom rek kay karim madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legui di wax ci fiqh walu takum jabar da nga ri wal say bakkan dani he affaire bi yombul la affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasal yombul ndeke fayli lu leen na ndekete yombul mune waw so beugé mu yomb la hafizu ala salawat di leen julli di leen julli soy julli ni julli waré maîtrise sa kër yomb la soy julli ni julli waré waxataan ak say njabot yomb la soy julli ni julli waré say yomb la waye soy julli ni julli waré da di xam ak yina ci bir hafizu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis sabr wa sa dimbali ko leen julli ndax julli go wër day tax ngeen njulité ci ak njulité day tax ngeen sam ak sey li ci nek waaw té julli go wër day dindi reey dama dem bo gis mu reey rek ñaar la julli julli go wër waye bo ñew ci jakk ji lool day xoss sa reey waaw ngay dik ñu lay pousse dalul ginaaw pousse fi lool day dindi ak reey hafizu ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci biir kër wallahi di sa de len julli ndax ngeen mëna sey wassalati alwusta rawati la nak julli takusan de len julli ngeen ha mu na rawati la nak julli takusan wassalati alwusta rawati na julli takusan yoonte bi na julli du gëna di ci julli ci nafiqi bokku na ci julli takusan takusan am ñu xam na ñu fekk ñu sétan match am ñu fekk terrain am ñu fekk ci entraînement ba am ñu fekk classe wallahi ndeysa takusan do na ci man am ñu xam na ñu ci gittu ga jema yow xariya wassalatil wusta waaw julli takusan mam li wax julli digg wa qumu juglan qat qanitina lillahi amatu yalla qanitina lillahi na ngeen toroxlu yalla bu ngeen di julli waaw nagaxal seenu yaram xamna ci kanam ku ri ngeen taxaw jall ji lalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci adol ji def ko suñu borom tabaraka taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ba ngeen di wax assalamu alaykum wa qumu lillahi qanitina fa in khiftum bu ngeen ragale ñu leen di dakk ñen jaxlati fa rijalan su baba de leen dox di julli da ñaan dakk ni ngeen daw mu ne amu ne de leen dox di julli te su ngeen jublu mooy seen xibla wallahi ñu leen di dakk ba takusan jot ñu jëm ni tani allahu akbar yok so tank di wax bi jang bu ko jote te nga xamne ñu ngaru ko ngaru ko ci gitu ko ci jot jog taxaw wéet waaw bu fekke ne japp nga ne dox bi da lay dab nga yok sa waxi ndaw bu baax bu ko jote ngaru ko so mo ne ci jot nga ci jot fa ci gisam pa sa waxi bu sel ma jot bu ma ne tok sel ma xair mbo ko mo ne daw rek assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum rek fo jinu moy sa tanko waye ya dal limbay fi moy bayyi julli
1: أو مجرنا باي منادي زيدرناها حره فتنغ با يم تي بتيخ بونو تك تي تال توغكو با دما تي ني سوت ني خيلي خالص با ني خيلي نيكل ولا ارمنيون تانغور وو موي تانغ با تانغ جير نيام ووي دي فجرت الزقوم نوني لي تانغي كل مولي فملني بتيخ yaghli day wañax wañax moy ci nu bax ba bax ba ag fam wara ag nga xamne tay bo ci sanni won ay ñebbe da len di sanni ci kaw lo ci sanni lu oyef rek baxay wi day tax da koy sanni bo timu jigeen ñi ñuy ruy wala ñuy fonde mbaaji def seen toggu yoyu bu agge ci wañax day sanni mbiri muy genn ci biti kuko jégué mu lakala nonu muy wañaxé yalla len day wañax fil butoni ci biiru ñakoy lek shajaratu zaqum day wañax ci biiru ñakoy lek ka ghalil hamim ni ndox mu tang di wañaxé non la lek gog di wañaxé ci biir ni ndax tang jeer bo laje docteur yi lek gu tang li man def ci biir fi ci aduna buñu lako waxe tabarkalla da nga ragal beul ci alakhirah tabarkalla yalla ñi nga xamni ñoy lek shajaratu zaqum yalla ñu cial musal ñun ñepp tabarkalla ñoña leg leg ñu wo kenn ñu jeppiko lol yalla jeppiko malaika yi jeppiko tabarkalla ñu bax ñepp jeppiko yalla dal di joxe ndigal malaika ni khusuhu jappelen ko wa mu wax ay malaika yo xamne uppene ñaar ndax arab bu wax kenn ku japp di wax khusuhu bu don ñom ñaar mu ne khuzahu bu ne khusuhu moy uppenenu ñaar ay malaika yu bari te men malaika rek su taxawon jam ñaaju gi bu yo xoo Dakar kenn dutu fi dess ñeppay genn aduna tabax yi fi nek yep daanu melna malaka sallahu jibril day yalla ñu jall musal bu ko yalla neewon Dakar gi tay ji nangam lafam wi kep man na fi def lo xani tabarakallah dana doy sukk yi xew tay waye alakhirah yalla jëlul sax ben malaka xana ay malaka daal ni waji khusufu jappelen ko malaika yi ñi japp ci lox yi ñi japp ci tank yi ñi japp ci bob bi di deglu seen borom yalla bayi len ko ba mu ñent téméré at yépp ñi ngi téy waji téy bu deugur yalla mu ne fa'tiluhu kowel len ko moy acc len ko bu don tay da ngay jang krasa dañ lox prisko nga daal di japp ci lox bi acc ko ba nga xamne waji day melni kuy bëgg jog té day laal suuf ba nopi du laal suuf pokotani di metti mbag yi di metti nonu la karaté kay di def ben way leg leg wala sido kay dañ koy acc fuñ ko jëme ila sawahil jahim ci digg sawaraw jahim yalla ñu la mussel ci digg sawaraw jahim ah malaaka ñom ñoo gëna degg ndigal la ya'sulullaha ma amaruhum ñu daldi koy yobbu ci digg sawaraw jahim nang ci suratu duhan ay ñin fuk ak jurom ñaar summa ginaaw ga bu ngeen agge ak mom ci digg sawaraw jahim subbu soti len fawqa ra'sihi ci digg babbi min azabil hamim ci ndox ci mbugulum ndox mu tang Allahu akbar malaka yobbu waji ba ci digg sawara ñu fam ndox mu tang jir diko tour ci bob bi kawar ga dañ der ba dañ tabarkal yuq yurga wal beutiku te kat kumalay muti fiha wala yahya alakhirah kendo de ne kon su metti bo guin aduna dang koy fatte waye fofu kendo fatu ku fatu fi so dema fofu lu mbugal ma metti rek do fatu yalla ñu tellu musa wajuju nak ñukoy ñaawal ne ko suq mosal innaka yaw ca aduna ya ne won antal aziz yaw yaay ki tedd al karim yaw yaay ki yiw manam yaw ya ne won yalla ay sa morom yuqalu lahu ala sabil istihza wal ihana suq hadha al azab fa innaka antal muazzaz al mukarram ikrima dafa dajé ak yunitti bi sallallahu alayhi wasallam mune yunitti bi dajé ak abou jahlin dal ne ko yalla digal na ma manala awla laka fa awla sawaraye ci yow sawaraye ci yow abu jahlin dadi tek lox ba ci deun ba ne quoi lomay nappe yow watal na la ci yalla ne yak sa borom yeen ñaar bu ngeen ande munulul leen ma dara abu jahlin wax lol yonenti bi ne ko yow yak sa borom su ngeen andi yeen ñaar ñepp munulul leen ma dara man xur wi ñu nek ma ci gëna tedd ma ci man motax ci rabu mu dexe bisu badar yalla daldi wacc aya ji ne ko suq innaka antal azizu al karim abu jahl mom ngeen di jang ci suratul lahab tabajda abi lahab wa tab ma akhna anhu malu maks in hadha li ma kuntum moy li ngeen nekkon tamtaruna don ko weddi moy len kon mbugal mi nga xamne mom nga mostay moy mbugal mi nga xamne da nga ko dan weddi ci aduna dan wax ni gemulo ko yak ñi nga xamne ñom nga andal xaan ay jurom fuk yalla neena innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla ragal yalla nak bu done mag ñi ko fiir lañ nan mbollem ñi am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen téré ñu bayiko am jom ba kilifa gu tol ni yalla lum leen digël ñu def ko mbollem ñi ko mel ndax at taqwa moy imtithalul awamiri wajtinabun nawahi te yalla téré le mir nga bayiko ndax yeb ne soko de def dina la japp ci jom la bok yalla digël le mbir nga na ca te yeb ne mi ngi lay gis ci am jom la bok ndax bari wana barab yo xane bo ca nekké nek fa ka fa nek di sa kilifa amna yoy do ko def ndax lan legui tay ñu tekké la ku ñak jom su do mi ci kër gi bu amé dom ji def luñ koy téré ci ëlu su mu defaat ko dang koy joxoñ baram ne ko yow di amo jom lutax ñak jom gi moy li nga ne ko bu ko def wacc dafa jot moram bi di ñibbi ci midi mom midé demi lay ñew wala 1 heure mu def ko defati ko way juroom wax ko waxati ko lan koy wax moy ne ko diw de yow amo jom innal muttaqina mbollem ñi ragal yalla fi maqamin amin dañuy nek ci barab bo xani bi buñu wulul

waye ko wax ba suuf nak mo la gëna ci nak waaw donte yumul kon yunfiquna amwalahum fi sabilillah kama tali habatin dayman li wenn fep fep wa ambatat sahalna sab'a sanabil jurum ñaari gub fi kulli sunbulatin gub wu nek def mi'atu habatin timeri fep kon wenn fep jurum ñaari timeri fep Allahu akbar wallahu takad yalla di yam fofu ndax yu daif moy fulandel limay salu kuko neex ba fa ko neex wallahu yalla wasi'un kuyatul alim wa kham jeng de alladhina yinga khamna yunfiquna li joxe amwalahum sayni alal fi sabilillahi ci won yalla suma ginaaw ga la yutbi'una dun tafal ma anfaqu ci lañ joxe man nan titeru wala adan wala yaqte lehum amnañ ajrum senu pay inda rabbi fa sen borom fa joxe ba nak fi xass titeru wo ndax dama dama day joxe yeen say titeru am moy al man joxe ba nak nan waji sun ton nak man joxe ba yaq wala saxni ba nak am yalla jox la lakale ngeen wa am yalla jox la lakale ngeen sara ba yaq te lolu xew le ci jigeen ni ak yi ndaysan dongo yoy di yalwan ci jangu kay alcorane fam ñaan dërëm ne ko ni sa bop sama ayu jëkkeer sama ayu bop sama ayu bay sama ayu najay am yalla jox la yalla ne ah bu dërëm kay joxumako bu dërëm kay mom joxum ha wala ben way ñew sa kër ne la señ bi ma gis la dugo yow ci biir mun mun bana nga genn soxna ci Allah nga wax ko zero wa waji da ñew dugo yow ci mera kër ga day dépasser am ne ko af de man fo nak ñenti timbe dal di koy jox genn soxna ci Allah ki limu mo bu bisam ñew fi na ko no xam nga gaay da ngay waru quoi legui nak yaang ci zero te ñak nga ñenti timbe fa te jigeen lu lim ñi ci li information yoy mom rek lañ bëgg wa parce que buñu fay na titre ci seen kanam jëkëri morom yi ne sama jëkëri defal su jëkër ma tax bu ci la tassu ray xolé lu mu doon wut dama soxla won wa yalla mo ni nga def xam na ko mom tabaraku taala

xamne taxtalifuna fihi yene ngi ci wute la ca def ma bayiko ndaw lay mujj ñew bu ñewé leral lepp sallallahu alayhi wa sallam waji'tukum li ubayina lakum makhtalaftum fihi min umuri ddin ibnu jazim ne li tax mu ne ba'd allazi taxtalifuna fihi dunal kull li anna al anbiya'a innama yubayyinuna umura ddin la umura ddunya fa dama ci téré bu ñu wax tashil li ulumi tanzil jukib ñentel khatub fanwer ak ñaar ci la ko ibnu jazzi wax mu ne bo gisé rifane lenn ci li ngeen di wuté ti waxut lepp lu ngeen wuté mu ne ndax te yunuti alayhi salatu wassalam lañu daan leral modi rek mbirum diine waye lek lek daanu ñu dugg ci mbiri aduna waye duñ ko leralé nak ni nga xamne non lañuy leralé mbiri diine ndax mbiri di mbiri aduna lek lek yunuti yem ci nit ñi lek lek borom xam xam nga gis ko bu am diine tabarakallah nek xam xam xam xam diine waye nit ñi raw ko ci mbirum aduna lolu diine nangu nako motax atabari momin mun yaani min al umuri ad diniya la dunyawiya ñoñu ñep ay wax la yo xamne tabarakallah yu am solo la fattaqullaha ragal len yalla wa ati'un te ngeen top ma mune kon su baba ma tek len ci yoon wu jibbo leralal nan len ci li nga xamne yeneen ci wote mune len inna allaha yalla man Isa ibn Maryam mang len bi yegal ne huwa rabbi moy sama borom wa rabbukum yenit moy sen borom fa'buduhu wetal len ko fa'buduhu jamu len ko mom dong huwa rabbul ma'bud la rabb siwa kon nak fa'buduhu jamu len ko ibn kasir muni ana wa antum abidun la fuqarahu ilayhi mushtarikuna fi ibadatihi wahd ñu ñepp mak yeen ño bokku nek ay jaamu yalla ñak ci mom talal ko suñu loxo and ci jaamu yalla gi diko jaam mom dong wax joju bo deme ca Mukhtasar Ibn Kasir non la ko ci waxe Ibn Jarir non la ko waxe ne wax la jo xamne hasanun jay hadha yunwinat Isa di jangale neena siratun yon la wo xamne it mustaqim wujub la so setlo bi ali salatu wassalam jangale legi wa innahu la ilmun lisaa ñinga tuji ay ja hadha siratun mustaqim bi isa di wax diskuram bu gatti bi it ñing ko tuji ci hadha siratun mustaqim bo de jang al fatiha mom da ngay wax ihdina as-sirata al-mustaqim ben bu ci nek nga def ci tara tara moy alif ak lam wala lif ak lam su ko sey am lif ak lam nak luddul lolo du ngib as-sirat al-mustaqim suñ ko xasse wax luddul lolo nekut ak ngib buñ ne hadha siratum mustaqim limi tek moy li ak ngib la waye lenen man na nekum ngib motax su fi amone hadha as-sirat al-mustaqim li fi yalla jangale moy kon ben yonent dootul ñew ginaaw ba mu ñew ci al-fatiha da di fay def nak alif ak lam as-sirat al-mustaqim modi kon